0: e bare ine loji nunji, e bare ine hotel nunji, e ine catering ya man. E, o ine kubuli smart, no sikiriza wa customer. No baza no limo, runjitera nambenu, zero msanju, msanju, iwiri. Atana mnana, satu na isatu, ikumina itano. Jakubaza no baza na mukama wechintu. Oni angamba karejesa wasi wota ndi arubata ini nyabutanzi buwaranda. Onda mkize abataka buwaranda, bona amwena ba ulichiriza bakekesala bona na sigara arubata ini nyabutanzi buwaranda. Ema mawalo gambota. Ema ina saluni ya yeli stede. Hey, andulun. Radio. Sebo.
1: Mbale kwerezi anga.
0: Stede.
1: Oguni matewe chikora kakumiro.
0: Hey, chikora ni mugamba chimwana?
1: Tulikurunji.
0: Kamyufa bayo?
1: Babu nireza na yari kwa msamunyani wa we na kanyufu.
0: Kamyufa muhena ambaya njesu mantiru.
1: Aliyota inishonga. Kamba teka bantu wanji.
0: Kari sewa.
1: Gudufle chanyongo pachwa. Kachuru kandama. Joseph Nikabuga. Biru chomunembe. Jarugaba chakasene ne. Rumba boda boda. Mau da tijanja ji, na narongo tijanja ji,
0: asisi
1: ni tijanja ji, na modi tijanja ji, na vanachi korano, na sarongo tibiche nzije, na buwe mtufransisi, na chile mwaneote eduwaji imara, na samu gariraya, na charika mpapa achwa, na kurabise.
0: Kurabise.
1: Mateo chukora kakumiro. Ani jena mumishu.
0: Anyoni stede. Banaye, nanyi mdekenda mchiyo? Mleke nda mchie huu mkama wangonu, mkama wange wa mwesele omukuru karukana mpoza. Mkama wange mkura mkize, chairman NRA Mkaga District, wakitinisa, karukana mpoza, uruhu ota, mkuru, uwebale no kuhika niza, manye olinyororo tunukakasa kurunji, nimseja. Nivunyoro wa mnyoro hano, baito nyoro wa rubu nkwata biribiri. Chiamani nkura mchawe wali kubaho, karukana mpoza chiamani wa NRM. Usibiru hota mkuru. Iwe msejogo, mseja teka ina gambela, ekintu ekirale mecho, tukireke. Leka tugene ni hivya abantu wa kuenda, abapulo pipo, chiamani karukana mpoza. Elukana, kama wango sibiru hota, obo ni ndamichano wakitinisa wakikire Rukiri Stephen MP Buyaga East mkamo wangoro huta atu wagama ati ya bintu biyankurakura nebi tubituwale genke ikintu kikuru atu mlekega kuija mkahoka nize yankurakura na abanta wakeng kandanyo abanta wakutela karu nituena tubayambe muruge masegi mkore hamu na ito tuli na inywe wakitinisa mkura mkize Stephen Rukiri ndamkizo kitinsa MP Buyaga West mkama wanjo kitinsa Ruhigula Nkonji lwa Tamabale alaja ngo tulenda kuleta program za government zona ndaenda kutani kaneku ezo nkabana zitani chileho tulaharwa taunikasa zona ama gombara gona tula zambialo nkaleta za tractor za shatura ebehanda yona za Ruhigula Nkonji. Dennis Windeva nakura mtia honoro MP Buyaga West Constituency. Owekutinisa mama waitu. Nikisoboka ego. Oruhota. Oruhota rujumba honoro vu. Ogunika rejeza. Ndimu studio. Mkura mtia kachiko kona ka. Inare mchia mani. Ikarukana mpoza. Webale kano kutuara district eno maiso. Gena maiso. Kabo wangi. Habukuwa mkule mkula ato nizija nwa ikaikaniza nwa ikaikaniza obutuka queen njira hoichini tuja chitele za chairman karukana mpoza uruhota mkuru kanda abantu bona wagamba gambe kintu apuchikajiri mkarukana mpoza hati hau chijokutiriri wabale mno wabale kuwa mwale hachoma kabisa ntuma gonza tutaino vugaru chilo mwabale kanje ndolo wasimenu tulole engeri tuwa kuataniza ituwe na hamu Tule ngini echi nituwa chituwaza maiso. Hii. Mwebali kwa mwle hachio mani. Nalowe simu zindu vibaya sana. Radio.
2: Mkuru karikesu.
0: Sabo.
2: Mwebali kutuwerezu.
0: Ndoho tinyile mbele mkuja.
2: Ima mawaru.
0: Ima mawaru ruhuta.
2: Mkuru ungu.
0: Saruni njibali zeo.

0: by 0 7 8 nkaga na mkaga kinana kinana na muenda 0 7 0 4 nkaga na mkaga kinana kinana na muenda kire ndwara mugenzi wangu.
1: Okay, omuliza waitu owakagadi kibale community radio kienda nemu katonze musanju fama radio yankurakurana amaka hamne byaro mu studio ndi Kibuka Benson kandi kirikya mukage kirungi omuliza waitu ko kusangita kugambire nti obwire nkabuntu ijja kuba na Dr. Yunus Ismail owa Joint Herbal Research Clinic kandi hanukagadi irwaro liye elikuru mu district ya Kagadi nilisangibwa Kagadi mutawuni enyuma yekikubo kya Stan Beach Bank oyeyongeriyo kuli opposite ne kanisa ya Pastor Dewo Mwesige eifwa ya Kagadi Christian Fellowship Church kandi ifwa onekyapakye kiroho nikiegambira hairwa rolie elikuru kandi kirikiyo kya nyika kya Sunday aija kusibaho na janja babantu na kozesa embazi yetu yekinya Africa enya kusemezibwe musoa kubaliza Dr. Yunusu amaziko wa naikaramu studio zaitu. Hakutuegesa kwa asili habuomezi waitu atuli. So utasisa wili. Yunusu mkama wangi.
2: Yeah.
1: Akazindaro kawi.
2: Neyanza nyo presenter. Awoli za balonji. Ngabuli josho kando kubala msanechi na msanechilo unji enyo. Nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Baganda bafabesa idi ndalambala msiza. Mwebale kuberanga Muriza Radio. Ate na okufayo kumanyanti ya wala mchaba cha bei. Nza Yunusu Ismail, director kuwa mjointi ya Herbal Research Clinic. Tuli wano Kagadi, opposite Fellowship Church, ya Pastor Deo Mwesije, wetu sangibwa. Awa singa, babula abula muko. Nego boboma ni Stanbic Banka wale. Mm. Tuka ku Stanbic Banka, yita mchikube,
1: yutambu, yumbala.
2: Ya. Uja kulaba church, kuliko Christian Fellowship Church. Eyo church, ndoza yeri mutauni wakati.
1: Ego.
2: Era wogenda kubera ngo tusanga, uruna kwa rencha, nzeke njini ngenda kusibao, ngamba tuusa kukopo. Zanenda bagamba, eka gadi, buliruna kwa dalo liwa ligule.
1: Bulikiro.
2: Eee.
1: Likariki ngwe.
2: Okuja kwa yeta azenzi.
1: Akwenda iwe kwa muntu.
2: Yuo no gano ntia, Yunusu nkwenda nsangewo iwe. Ijacha sande, nyencha, uja kundura, bulichi mtu uja kubatu chukula.
1: Uja kubawo saa zinga, kanga zinga.
2: Kuruga sawa isatu, mpaka sawa kuminabiri.
1: Ego.
2: Uja kubandiwo, ngamba tuusa kukuliriza. Dende unakuduwa balaza, tumera mabali. Mabali tuli kumuzikiti. Era buli lwa mande
1: buli kiabaraza mabale hamuzigiti
2: ku muzikiti e mabale
1: wetusangibwa
2: ero ja kubanga tufunda bulungi nnyo den nabagambe echangu ale nja kubaye na kusoma nja kubera asatu
1: asatu
2: ya mwezi kunonga kugwako
1: kiriba kya kabiri
2: kya kuba kya kabiri nolo kya bantu be echangu ale munindi echangu ale ku muzikiti nja kubera namwe ate echangu ale olunaku olwokubiri mnakuzo mweza asatu
1: ego
2: nja kuvao sawa 10
1: uja kurugwa saa 10 nja kuba nota
2: ya yuo gamba ntino ntia nja teka ninde saa zike saa
1: 10 10 na hivi
2: toja kundora
1: ora tanika na saa zinga
2: mpiki mtika wasa ntuka wasa waziba bili chitunu
1: hivi kichweka
2: adeni saa 10 nja kubira ngankolachi nga mvao atelu naku uruo katunda nga ya gadi nyizo kusule changu wali baisa wemu nembanga wendiye changu wale basa wa kumi ngeda kupira ngankolachi
1: norugayo
2: nendugayo ndocho chochitegeza nti mwaba vewala habava chalu sensa habava saidize no kunyanja
1: bukienda kunu gwaruga sari kunu kiaruga kisaru wahu
2: mwira gaza mashallah enakuzo mwezi makumi ya satu njia kupa na mwe changu wale kumuzikiti omugendo kubera nka munsanga abantu bechi bale mashallah wiche jao jabba nakuru wa mukaga tunawa no mu studio nja kubanga babulira chechi bina chigendo kubera ho omanyi resorti yeriye chibale waluo resorti yeriyawo chibale mubutuka chibale lao nga agenda ku police no crossingirawo waluo bajita resorti Achibale resort oba beach simanyi bulungi nnyo nenga weeri awe chibale nja kubamba ulilo lunaku ki lwetugenda kubanga tuli awo iranga tubatusako ko obuweereza. Nenga onaku lwancha ndi wano Kagadi Opposite Fellowship Church ya Pastor Deo nabagamba nti Kampala Kampala tulikalero ku Mawanda Road tuli opposite Aloysius Complex wajjo kuberanga tusanga nembagamba nti ate Mbalala tambula ku masanyalaze wajjo kuberanga tufuna ku ntunga Molod deni abantu be Masaka
1: Masaka
2: tuli mu nyendo yambuka yambuka awo ku ampsa ngo tunatoka ku somel baita St. Leo's Junior Academy wajjo kuberanga tusanga atende mbagama nti jinja tuli ku Lobas Road wa mujjo kuberanga mtu sanga nengo lunako olwencha okiwa ne Kagadi wetugenda kuberanga tusiba nga tuba tusako ko bweriza abantu bangi nnyo mumaze banga nga mumpulira ku radio
1: ubwire burabire emyaka egenzi
2: emyaka egenzere ebintu ebisinga tutela nnyo kubiddingana
1: ego
2: nitubagamba kino nitubagamba kiri nitubagamba kiri nitustana nitubagamba kino tutukisobola nitubasindika wetubasindise naye nga ntela nnyo kubagamba kyo mtu ye nabo bango obaddo ino bulwadde obukutawanya kicheta kisoga yali
1: utahuwa mani
2: yoga menti hawa kandi nyowe
1: nkajanja bikare manyonka biyeganira ndi nzeru hangachi wembu
2: na muno muno abakazi omukazi yejanja bane yejanja bane bigana na gamba nyowe mbirugire
1: na biyeganira
2: na biyeganira naga nyowe mbirugire
1: kandi nyoka ninde kufa
2: kaninde kufa no mugamba ati olinde kufa ati ndibasire ngenzere mwanangu ekireso obuzibu nti mu mulimo gwafogwa abo mwajja mu abafere
1: galimu abafere bayingi bakatahire ekintu abakusere ebyabo
2: actually fe twatandikira okubanga tujja nje bisidegane lya abo tukanya feri obutonde ebintu ebyo tebyaliwo
1: byali bitali mwebi
2: ata abantu tebajja nti bazze kola sente
1: akabizi kuyamba abana Uganda kuyamba abantu
2: kulaba nti guno mulimo gufuka ogw'omukaso eri omuntu
1: ego
2: ne kati buli ajja ajja nga agamba nti aka ngende mbakube mbajjemu sente nze mbeere
1: buli bwali buheereza ate kafoka business kukola sente ego
2: kola sente hati omuntu ogenda mu lwa mu ohantu olino berango ine kizibu nogano nti anyewe nkubulidinga muno
1: nine kizibu kiokujua
2: nokimanya nti kiki ekireso omuntu okubera nti abridinga nyinenda bwe bange baderi open kiki ekiresere nyinenda okubera nti eri open ere kisukada labiba bizimba
1: ego
2: wakitu ite bihoyo kyakabiri zibera infection zizi za UTI omuli candida ne syphilis nti ebibradde bebigenda okukosa nyinenda egendeko ebihoya otandike ekiseera nga bobanga obaddoge na mu period omala mu bbanga lyaki lya wiiki deni nga oluusi kituuka ekiseera mu mwezi ng'ogendamu emirundi emeka
1: ebiri
2: kakati nti abantu abasinga bw'afuna ekizibu ekyo bw'agenda olina omugamba nti ha musawo nyowe nkujwa oli agenda kukifuulamu kyagamba nti ha okifo ky'okumulumirirwa agenda kulowoleza mu sente mukazi agenda
1: okumulumirirwa dirwe kutukire sente zinunze mazire kanjenze mukolewo
2: ati kino kanchi bagambire buli lwono ogenda mu ddwaliro n'olaba omusawo wa abonga akusaba miliyoni emu n'emitwalo kinaana oyabeera muferi
1: miliyoni emu kinaana
2: mwana oyabeera muferi
1: manyezo zigenzi
2: era leso inti nti abantu abasinga mwe mbagamba nnyo saagala kujja kungamba tete musawo gundi banyate imenyaba nkawayo sente ziti nkakola kiti
1: omuntu yasente zange iwora nkolera
2: omusawo ye najjanjaba taka tulaba bantu sente
1: ego
2: kati ate abasinga abasawo abasinga eddagala bali batema bitititi byeno Nika kati nze ntwala time nengamba nti kakati ngenze minziro nengamba aka ngendeke Tanzania
1: kuserura
2: okuserura mbazi olopo ndake tugosa womerera ninga tumuja mbaharabu okitegera kakati usanga omuntu nasaba omuntu bangi nga nembera jalimu yeta gobujanja ninga tali bulungi
1: ego
2: mulimu abantu nga tibali bulungi Ali mchalo na yali kubita ine senti.
1: Sente zaha.
2: Yuwa izire kumuyamba, omugambire mumpereza milioni mune china.
1: Kisa na gamba ka musimule no waraba atakio ile nye kikuru, akangenka muihiro.
2: Akangenka muihirewo. Abo, abakusero gagawa ila mulimo guno. Mkwenda mba gambire. Abantu muino kukenga. Uiche wede na chiba gamba, nchi usango mtu nga atambu ze dagala. Alimukulanga dagala lya manyu tenya
1: ayi
2: manyu ninga na manya gagegwa kozechi
1: garwega kwetago bujanja
2: nakwetago bujanja alimukugamba skin ni nechi zoko cha skin kino kijanja babwe kiti nenge mbalabe zeze mujudde muchi
1: mu a face
2: mu face ngolabira danti na yali mukwaga lo kujanja ba aita gabuchi
1: bujanja bi
2: yetaga bujanja
1: akwetago musawo
2: eh yakwetago musawo nocho nti ebintu ebyo mube tuba tujanja batugezeko nyo kutunula no kulaba Nze tusola kunte kamo fix ya kintu kyenda bantu kino tikisoboka. Tekubera kumanya ne kubera gwenkenga yo eliyetya. Nze ngaba abepanka mulumba na abepanka uli na gamba hanya eti nsobola kugenda kwesa mbazi guti na guti.
1: Ego.
2: Na yeka mazima genyini nga na yakiraba nti ne bwono ogenda nokose eddagala lye kizungu eliyenkana wa. Tirigenda kuyamba bo bango badde kanso omubyenda. Bwe kimanyi nti nzenzeka
1: ni uwenka
2: alina omubazi oguyamba kansa obomubyenda
1: kansa yombyenda
2: busawo era oli omuntu banagano nti alina omubazi ogwo ekyo nkusibira omuntu yekka alina eddagala nga lya abo eriyamba oyo omuntu alina kansa owomubyenda olina kujja wa Yunus Ismail
1: ha joint habo
2: mu joint habo Nurecho, gwebele yongo uchimanye, nti system yo munda kastoba nga yakunone kako. Nga wagama ncho inagena kugena kufuna ubechi zubu cha kansa. Obana wagama nti kansa atandi ikiriza. Wekera kumacho jofuna ubu janjavi, bulichimu chonda chija kutelela.
1: Ubumeze bugaruke wa hiyaka.
2: Bobo ine kansa wa mmabele, utaija.
1: Ataijo.
2: Bobo ine kansa na teni na kansa manyamu wa mugongo.
1: Utaija.
2: Utaija. Bobo ina kansa manyato kuguru. Kansa ho kuguru. Yuwe genda bakuchiba kusaleo. Utigadisa gama tingena mchi.
1: Mujoint habu.
2: Mujoint habu. Neda. Tetulidi nerio. Wabula. Bobo ina kansa. Owomu rubuto munda.
1: Ego.
2: Yuwe kera nye nchakala. Oije.
1: Omubienda.
2: Ambile nunti. Oh, Yunusu. Kine chizibu nchirina. Njagala chinyambe kwa chitine wechiti. Nurecho. Soke ila kumacha. Ujewa nekagadi. Opposite fellowship church. Tujia kubatu kuwa treatment. Pesuolo kubange kutereza brunji nyo. Namba isimu. Elizilo msangu mnana biri.
1: Zero msangu mnana ibiri.
2: Mkaga mkaga.
1: Mkaga na mkaga.
2: Mnana zero.
1: Kinana.
2: Mnana muenda.
1: Kinana na muenda.
2: 0782-66-80-89. Buto vijia kubango gira na ange. Yunusu Ismail. Soke ila kumacha. Jangu. Usolo kubira nti ofuna obujanjabi. Banji mwine ebizibu bingi ebibatawanya. Banji mwine ekizibu kya alusazi. Olina gamba na stomaka alusazi. Bwendye mmere mpulira ekizibu. Bwendye bitoke mpulira ekizibu. Abula na gamba na tiatinyawe. Nukasigala kosa chi. Mchere.
1: Mchere. Emere ndi alusazi. Kajimulemesa.
2: Kajimulemesa. Lecho kera kumacha. Masha logena kupira ngofuna treatment. Kendo kupira nti ya kuyamba. Ate bulichimucho na chisulo kupira ngachitile labro unji nyo. Dene chokubiri. Omuti ya nabu baba doi ne chizibucho kupira nti osanyalala. Wakubwa stroke. Saidi ya mwiri yao ya kolachi. Ya yuno oneka.
1: Edu.
2: Nenga chava kupira nti wafuna pressure. Aranta pasinga tilanyo kubaga amati. Mwabaga kena noga nti. Awa nao ina blood clotting. Omusayigwe kuata. Nsaga maye kuata. Wachi tofuna mangu treatment. Yagendo kubira nge kuyamba.
1: Obujanja bifuna obwire bukiyali.
2: Abantu bangi bafire ekyo kubagano nti baina blood clotting.
1: Msayigwe kwasi.
2: Msayigwe kwasire. Ndio kwesanga nga msayigwe kutengwe kwa gukwatiddewa mu binywa. Oba mu misuwa. Nga mu misuwa mu gukwatiddeje jino kubanga jikola ki? Jiri contact ne misuwa jo mutima go. Kati ogenda kwesanga oli omuntu nga kagamba ati agundi kaweddemu olwensonga nti wagayala kusolo kubira nti kola ki?
1: Kufuna obujanja bifuna obwire
2: bukiyali. Lwe kirala nti tugezeko okumanya Nti abantu abasinga tubeera banafu. Nti tulaba ebirwadde ne tugamba nti aka ninda olunaku olw'enkya.
1: Nobeera woti.
2: N'oguma nti aa wiiki ekwijja.
1: Njagenda mu irwaliro.
2: Ne garukawo nti njakugenda mu irwaliro. kuno no sikulachi
1: no sisikaraga
2: nurecho ntio mtu yeno badoko lo musayi ekipletero ko lo musayi kwekubera nti wafune kizibu chamabwa amabwago chetuitoba chetuita gastric ulcers
1: ulcers ebiho ya munda
2: kati yugena kwesanga lungs amaugwe nga gafune kizibu kati amaugwe mukufuna kizibu kigena kutirizo kubera ngo okola chi okolola nengo okola chi
1: Musai.
2: Chicho ino kubira nti okola kufuna bujjanjabi. Bofuna bujjanjabi ogenda ogenda kuyambirwa nnyo buli kimu kyonna kibiranga kikola ki nga kiterera kyono lwekyo esimu yange erizira 782
1: 0 musanje 82
2: nkaga mukaga
1: nkaga na mukaga
2: 80
1: kinana
2: 89
1: kinana na mwenda
2: soja kubira ngo yogera nange Genesis Mayiri abantu be mabale olu